Atila imani lugari tu gua mana ngi busi kecipulani ngi medu kecimi kudangi. Twinda tira tilu gua ngi rea kaya nini. Fira uang pingu tu tu imina rabu kiu. Umu kumu imar sedesiu. Ina ngabi tu rasa becik dati antu luangi si manau rati.